Kale kale alusuku taena maraen ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutauna nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga liwatulnu talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anna ariallahu taala napunna gannat mi.

masarlo dudu na siapa ya sallo namang tandrili nolo taena nyana nuci niki sarekam mayang tu samin sabut danggangan mo maamin upakalat biri na inake taena jana upakalat biri ka na inake ang gasing ikotin boro au ara nampan ukalupay ja na ane kang nakama si sala makita na mikama singa inu ansale ori kiri tubuh di kuburut nu inak kemami tulibat tuan kini ko nakama jana tanwa singa ale baki amali ammi nyawanya mangir yang pon nale baki gandaki sampulo allo apala parami si tengah rialat apala

tareka mayantu le baki amali yaminya wa yamangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna batu imageri kuburuna sicini mi tubuna jari butta le baki ammar lammi masar lo dudu nyawayang kadaya o tubuku o nyawa palalusuku sicini mi salam kisicini mule baki nakana mo talasan na tubuah

kati talak ngatin mi kale kale alusukun saya nama raeng ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana mo tubua inaiko antu tau nana kana mo nyawaya inake anne le bakanu agan siragaraga liwatun utala sale baki amali ammi nyawaya mang eriampo anna ri Allah ta'ala napun nagan nak mi

ku tae na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalating ku buku lema bendron ku oh atanna Allahu ta'ala oh tubuh kuan rinni mi anem pohan olo olo.

Iniki tareka mayantu le baki amali ya minya wa ya mangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna